0: tabarkala alhamdulillah rabbil alamin mubarak bin lang khebu utandaki turi muga radio kungwi uga emission rankili boburia mugo khebu atandi di dema tanambi balam sanye ina tuwa di da kabaki kono machine kolo akakili tanana andu keke kana ga yiki alo makuluntum etamina kama atol Agoi yomu na nta mita jindaka na tulura na mbari kebu madam konde kebu kubabila kebu ki katra bi balatuki kadi manna marama ataigi ne mulu mama kilifana na na mama kekera katra bi nsogi ma harimani na na nukui na nyondom biri vakansi na nyongi ki muslakde ba kafina falanga be na kina ngameni kala team faisho makupu kupu yira kana ada masura ni so mana yira alko ifangi ga sejour rabana na ida na ganjiki ba wantan sofi sono ba pantalon sofi ibaramo wantan sora alo dimerien wali mangoli na kana adena ni gubaso ali tembule na ramula ga so sono etan wantan sho ida madi ira gurnama kinya bomberi ade na mufa ina ni ya kamiri ya tira de mana fuli na mbaki barse futi toika korgo futi bimbe wallahi barse gine fenda gina bira kuma ina fuli ba mana lokwa handir mulana kana be futi dagi mameni ina kan ba ma sena kan dagi ma miliona ita ngundi konto fuli mana na bili luti fulu vira luti 5 kilometre na makai makola krima isa ali korona ni ban sakui barse futi korgo mba gana fuli chena matobe wallahi ari muto barka ana fuli mushogdi ifanna bige sho na ganiye ma ifori ya khamini nara adi tamfanya la fori koko galeta kono hay teta mo alu valu shunguti mira oto dogna ki o ga bangi ni ga kafe dera mgen gamarugo ntana ngara ka mumbari minye mara eina ajine di bari kumbira na fara ngwe na madi madam kaba tina tina bora lai duno itam fandi modi na gaira anna ma modi fiuma ayope me nga baraka vita umuti manarabe ba kuye ba yukuye ba fun kwa biri songai kuye ba yukuye ba funa ade pansi tungu ali a na ga fara ma manga kwa biri ba magina ida na so atangira ata nambarki ha peota ngwa manama na na ikuite nyame na reki semunyitode semunyirade kenu mi kuite ni dara grina grama wallahi grama na sera munatu amunadi ay taran nakulo sama mama ko ja ashitu marshi madina sama mama kala wan ni tamashara mi mashara mane ka kobri fi korko j'allais faire changement de maman. Wallahi, mais faire un mingi. Et t'en as coulé. Ni de la garde maïa goût. Ni de la garde maïa goût. Wallahi. Ta mouïra, mouïra. Ah, t'en as un tout. Président, c'est comme tout. Banque est une barbala. Allez, voilà, c'est bon, il y a un ma. Ayope
1: in café
0: na a
1: in café
0: ade amana nangamba tamfe nangamba tamara na ni tanan kolom
1: la duno to pal
0: ay palma ayope
1: tanara se ona fio
0: fei se semna
1: awa mama
0: atana naki fanga fi kolom tamu wasama
1: gakko barka
0: yo
1: So when I feel
0: Ali mshe kabasanda ga amu ibi nyama na wa yire nga anangwa ida ayope
1: lai duno
0: yo
1: nga wopre mahali ya
0: yo
1: nga wopre mahali kwa auditor ga kele ziye bo nbe lo pekre dika sole fm wome jina eke www.solefmguinea.net ba awakati yebe 93.5 ba kakuka kwa platform ga kele ziye nga wopre mahali kwa kakele ka voki ali aliko teknisye balamusa kulibali Moi, pour ma helma, l'enfant de Kissidou, moi, pour ma helma. Laïdouno, faut qu'il y ait l'allemand pas un riman bazoa. Qui avons on m'a dit, faut qu'il y ait l'allemand, moi, pour ma
0: helma.
1: Et Kougolon, comme un yé, Radio Soleil FM, mois de septembre, yé, Radio Soleil FM, moi, Kati. Laïdouno, ma helbo, Radio Soleil FM, a hier, a coulo beau et la helma. Kalonien li hak le gar le tanu ni ki na da hu le ha e ka gati donc quoi que ko auditeur a clé de bravo quoi que radio soleil fm banye kula nina ngokula nina bo a kula bo we le hal bo e gila hunye sur fm ko ko no apologati kal hak le ko page facebook officiel bay ke kali mo blakana de kana pele wolod palaba pele manga de tegla de kana demo lai do no ya gbal mama na e paka video ti huyo aha
0: kaibela de ko no kafada mandina fin fini sinen kan tulumalo
1: to in lam mane mini
0: mini
1: pe wona na kai
0: yo
1: wona kuri ni na kai ki
0: ana samwa
1: aha
0: na samwa tulun ko radio bida ko do ya bida dunen sodado wuli kenen samwandi me o fada dal mondi la momen ka ala na fuluta kabla radio do na na masakedi nan ka mako ya yakka pasa ka barika banye ka moyi la mara samwa an ko ni ya ila tole ka foko ala la ko ni bara mena yoro bede do ko ma fin sodado o patron ta ambulo barika ala kana kanya moila
1: amina
0: ba kenya nyama ba kya isara ne men ka kankadi udila lima ka fira du ni kreira hanye fameni ay ma men mun du pre u du loin sudo tele do ka foko ala la ko anu bida to ya kanu man sara sodo o make lon kili ka ye ka foko conjonctur dunya ni kono bi jamana men ye la gine di publicité ko sono man te jamana men ka vraiment o jamana o la radio entreprise la tama appelement ma wakalne ka kamri ne dinan mademe ala ko ay dito ka ay balu sodo nyamen ka ala kana fu nan fulula
1: amina
0: ala kana fu nan fulula
1: amina
0: konku sambara la dune ni dilima na madi manyanya maira foko amanya ntote ntawanyi ni sofe kana bila aita ni loya ba ilele na lakala alama ake umodi aka hakelo nyafula na la temalalira alama kaira kedanya
1: amina
0: wonta ni ribi ala ka barka sa wu mafi
1: amina
0: u mama ngalo nafula kana re radio soleil ha den na ngiki muta mugli lo kiri manga sangi belakema mu musisi pandi fasa fili o bara wangi fala na kam mufan o bara feira ba na kam mufan radio kemen na kam brina la gine solai fm ga mufin na nani andira ha amuda nyi masuli andira ba nye moin adama ga simaya kui adi mane adi mufa mori wona la tambar buburura muga mange muna tantumane na kam fini mse kapasana andi khlima amsu yaya ndi khlima na kine arabi robbi kona asa wali so dabura keira awali mantungo aso sigirin kei mugi de na mon mane birin fe na ga khoro khoema wallahi ne wal ma tangira ina gandi sotoma wala na gamma ana so mane yi kula kula muna unta ngoyi radio be khilibo radio be tofan radio be dunya na ga aso gi ki kola na zane ga wal kema khoi mugi tan ki kesa na ki musar mufi mugi ki nan na ki musar mufi munya ki ki kera na yan so muyi na sa kana kana ki muna soma be namura ba madi namura ba khifa mba anara ba ma khakili na kana ala kana khakili sabati
1: amina
0: anara ba ma fe na kan kui ala kana na filifiama
1: amina
0: a sotoma yala ni na kan kui afa afa miskini dege ba afa la fe mfata wali de mfata wali de ndani dede ana sa fe afa ran wungoma nanan tiya na kan naki annama nanan tiya baida
1: amina
0: akulu mge na to na ki radio wema e ma comprendre fe wiya ri nan na kui na ga niema
1: bo
0: ungano sigarina courant sari, banque sari, matériel y kanama, ni ga remplacement, consommable, kédié, biquié, machine nay, ni biri na langue, sa téléphone y fie fali, na biri sarsinara, apa manga sani fambela gema, impo di fima, yire devance na kam fanstoma. Ma marie dumbi agudon kata indesha natamfari ma muga mangeta lakita ma itorogi torogi ibara ndisa atandi itana matiri ndifansa ba mangasanyi tan mukufambe utanambe mukube yamanambe muna namfala mamugenya tungu nye mugen feti kwi utam kanuti alaka baraka saufa mafi
1: amina
0: alaka baraka sau makafi
1: amina
0: alaka wumbu mburura
1: jiboki
0: na kanki alna ma problem soubi alaka wulla umburma ina men nga fa wolde yala ina na ina men nga fa wolde la ni namboki ko kala ni muna na sisi murabama won wal kifaira na nanda ngikambi mu fafi mu wa ina ma la jina ya ma kuyeba yo kuyeba wallahi fotuli siga ekol ni assassin de me amula na
1: kana
0: afindi ndibe gitegera afindi ndibe terenara afindi ndefambe kabana nkola kabana nko ife dangi ko fotitane tarajira ma nana na fotita amariyahi atansari na matima atema aguruma aminima atema aguruma aga wale rabama anaga kameta anaga nuna kui anaga agunya makili nanaga chilla jine nanaga siga anaga fere bin naba anaga agunya tungu ananaga nifutita anaga agunya na bangi keren kui anaga agunya be itofari ki inaga mfalame be a koko wali suru mali musika ta farmade bantan den na ngi kinyarama inyo samadi hunti ho ntanga maten ngurira ba na ten nguro kwi ana ganna magani mima koko bo unu makame inu koko bo ra unu makame wonu koko ye shenna anu makame ra awu ya na be tara ana sana mama rekasi ya irikbate, ita nabe, mwenye anira, onkoko bora, onkoko yeshina, kuna tena dinara, arayabu tande, alakima, arayabu, ina to, ina kamani kitito, kankede rafiki, kambi bili lugalo babi, ani ya wali wallahi, kima mama musabati yeshi managafi, misi fabriki. Nakamena ya rafini kwa wunya mafeo. Jaya mundunto. Khambara kela bala bangi tungu teme di be. Aku aga jine wunya be asana luziri kwa te. Aliku aga nwa idali ndara. Gigine nara abarifa rezoma. Afawa mafaa aga aga kame rikupiri. Kono to. Kumbina kambiri safe to dunia ma. Asafe yukunya nongo. Itantara na kaitambe. Itanaka mwuri kukubo. Kakwani mitamanu nisero yifan narabaki. Itamba mako linga kilinga njira. Ira baki fomu numa. Hanya mbara safuri yi khadima. Balemi ya. Da gine ke. Gina nsaka ubu. To. Kame kakili bari isu. Gine kakili bari isu. Nakamari yeki. Akalu yi kame ta. Akaminina. Kame gai gine tanduna na kan singe na ayira ajine singe aga na bolo aga ya rafindi ayun yama ibarame gi pili pili gi climatiser bangbedi sukuli minus be sardine saladi bay gine khlina kine aga ya rafindi nama na wayna wengito na balo ne raka
1: La idu no kwe pili makati
0: iyo
1: awaka ya waga ya kama ye waka
0: iyo
1: ya banala
0: iyo
1: firma ga kwa gaju megebe kboki yanyi awala
0: iyo awala wala de
1: awala
0: wala
1: nene kanye nene unyei la gine nu wakati niye nene be ga kula wu ga lita niyeti amal kleka nige ali liti nige umwe nige he ya nige ba yema a yema nige yapa epa e eklika noni hu kla ine ba yai nya luwa gwonye ba kanati ngakali wayasi ba gapai zre yanga ba giga juhalia oleka jila ekulo ele koko bla pleta ba giga juhalia kayaka koko bla naga ma kaniya ya manyaba moya kayaka koko bla naga ma anye ginya ka mun wala wala da amanka koya ka koko bla leba kiyake neno gatikia ya da niezle ha da kokobla da kokobla bom la pala pekele eka bodam lasu eka gati neno ye hakle ya ga ya kama ye vede ren takpel ponya baga da rebo mahalbo a po ngulo do po pumpu nyene to po pumpu po nella le kati ko ko bla pala bakia a kiya juronu mujo neno mugo kama go kama juronu ali a pala he a neno nomu ya bakia niye yei nige a hula zilpu nige a hula zilpu pase gila o kiya zonu mu o hola mu kiya niya lele nye kiya o kiya nye to ma opal kiya bo ga juronu tan no pekere wonye
0: yo
1: awa hakle kaka gorunga kama mani nye baba aha nenu ye hleta egeli ese hleta en negele na nega wa glinga heli ya nie zlulu imi kpere da ade ko ko bla zrono egeli edinu hela kale de hege a donc pale mane katagalai malinya ya palpali ntono ya panila i agei nyamakati nyamatono kati adie do bla boy abajuru mamal bu hakre di mak baga ma don luka kaba zel pakai ku numero ga traka po pele ka malinya ho nai ka pal joji la lai duno
0: aha lejina jama ko men se nam mabi amakabani amaslani
1: bo
0: aladia kasia
1: ah
0: mo kana fo dunya koni mkote sikela memba fiye lomena ihakili lamri yalo nkumo ni fi ko anyi kuikela menu makanka ke kabanka kuluke menu nadahane
1: bo
0: ka masodo ko ina kenyafe musoni ensine ntubabula anamke dadin sodo me musoni ntesi bati atamana kawala business ike ndiyele kagi di karukulinke kakaru flake akeluma musoni nki tomrero akafreke kana domso tala gine kono domsoni kenya mato loba mato foile mato dunya kono même bene adaben kunyuma ma ukona ma deni akoromso nadadi tobula anato babula akadomsuma nyemem voliye sila vila tibulo sila saba tibulo ni keda kokolo gensena ikawa kwa kande nke ya ini ndi kokuda ti yijanturo kadumso kili kufanye dimso ko embro ofuna kela akonile na folinye ake nile na folinye ake dimso la foko embro koni meni ni ngobula mande akonde te sibadia ikana wa yurof yuroshido ka foki yeli kamren so don so kono ba kamre di jira bilaba u betui ye kelan kelefe nke ye ko bela de nke ni nke to kukuda tila dem so fanan ki son ana klima u ki son wo ki son ne ken ni musoni mradia mtusine dem so na ni musoni ni mradia ba ala kalon kila kalo ba de muso ye ta kani momo ye fijira kani ah mo hata mali nya kono ka kusinen toala
1: ha
0: sin ye kenema bubra ka ngala nya ibida me serbetini izi la asisido kedo ntele ko che
1: bo
0: ibida tu nyon fe ha nya mema kebda wa bungura gire ta to bula ka de muso ni lose ye amuso me ya blo abro kon abro to asula ayenya memma nimbi ayenya gulema kila nena nenka boto wabulale musobira kono rofli kebira kono rofli iyala kiani akakan kato domson ko mutumba kamusoni mbila musoni ngire ale menna domson lola ko nina ale ira ibo kebona sini do nakremaide ha nakremaide nakremfatle nakuma ibulo
1: kono laidulo ibara ibara nyina yoro doko adoni me
0: yo
1: akono male de
0: akono male
1: akono lala
0: la de mso prince na ma de mso don koro ma akono lala
1: la do no c'est à dire di kaya firma metti akati
0: itta non di narago
1: etta ko wa de ga la do no peuple male le ka peuple ma peuple kamna sami tono kany tono pele lega naga c'est à dire elle le wal e makaya lo pekle elle le wal e makaya lo pekre we elle pel e khamai elle le ti da ehle ni e pel mo etle ba après cette raison yelo elle le ye blan ehle ye blan elle da ya die koko blan ko e manen lo pekri ya mo e kapel takpele yi age ka le ka kon ka kiba ka vaka ne o ka le bange le ega e ka gati bo po ye po kan e alon e parce que ya ga ke ne ga e ni pele ye li ye ge ha ba ne ga ma won ni elana ku sen ne ga ma won ni e muname ya ne ga ba li e munana e ya ga nere ya ni pele ya juta ke ke neno e ke ya wi pour pas tenir de zere de dera l'Afrique ba sino le bakia ya mo ngokir ba ya ka ehle ba pele yura ta kana vo ka nere ka gulo ne ya mo ya ka ele ba li ka ka koko bla neno aga pele kale en ka pele ka pole Dinya ega mamsi gwe enia ema lope kere kakakei ya ga mwagama ya ga uwama edurukei seke ekanywa puka dupena diye deba l'Afrique e mamsi dupena diye deka l'Afrique men nyebe nyebe nye kwalo nye eka gati le gato non lembalba ya pelma elipele ekele huu juru hege eno elega mudu ekele huu juru hege eno omudu ele c'est-à-dire
0: na il faut que me condamne ma pe khame comme pourquoi khame condamne ma
1: laidu no zrono hulonu la baglene e ka gati
0: konon na wo fe
1: hulonu la baglene hulonu wonwe
0: na
1: ba ba igbe e gamaye a palma elu enni baka agba ma yele ti kwa hna ka da yile ne kre de make da ta telen de ga ah le mal ma niwa pe ne ne ku ti ba de te
0: ah i bere ka ma dingi de
1: me ti ya jona me nga ka ma le tron ka ti ya ka jona po parce que bo occasion te ti ya ka bo to ta ya mu kha me condamner ma la du no
0: yo
1: e ka gati la du no va pas jona condamner e go le mal ba mais occasion me dit debo e ka gati dawa kaka occasion du take ke boy wo pa duru ke la du no agbengbe sinde ta ngono ko na kama a gitara ngono ko na na ma amba manyo ko e akunja na ne ki amma manyo ko e rafani ma amma manyo ko e nganu e baba ma amma manyo ko
0: abara ne tang kun sinde
1: ama manyo ho agise
0: abitele na nyiki gita medina kanyiki
1: abukio ki famini nara
0: no gita medina kanyiki
1: ah
0: mi sema
1: ah
0: fe na kan na gundu ye akui anaro mi ke tandema
1: ade atarana ro mi ade
0: sabari
1: atamara go
0: ade
1: atarana ro
0: ade atamara huya ya tinara
1: awalai
0: huya ya tinara mi ke asa dunia ngatagi kamu ama atarara ya rabifi akunya nara mi ke kamu ama tarara ya rabbi fi akunya nara minhi aka baba da ya rabbi akunya nara minhi angara ya rabbi.

0: ayugu ya yira ntanga me maurul na nagana na falebe igu ya makiri makana ga nya gori ji mwa me go mama bangi kui igu ya fe ne ga yel yam fe na bangi kui ki mwa me go
1: iyo
0: kiri afriandi ka continue ima angwani na mabama mena pourquoi kame na condamnerie attends on m'a expliqué de à radi frinier bedi disingé inga nanya
1: iyo
0: ay friandi gidi singé iwunya na naira ba inga ngi ebiringa kirim baba kiri mubirim finin na baba kiri ina expliquer madi.
1: What lie do know?
0: Hey, it's a nice speech, Madi.
1: Lie do know?
0: I'm a friend of Baja, do know?
1: Lie do know?
0: No.
1: Lie do know?
0: That's enough. Ah, my mate, you know where? I don't know my chanta.
1: Ade, Ade, Ade.
0: I don't know
1: what I'm going to do. I'm going to
0: no.
1: Bila kwa kame na kina kai.
0: No.
1: Bila kame na kina kai.
0: Kame na kina
1: kai. Before teta na kina kai.
0: Ape. Fouteta gari muna.
1: Mane kiri.
0: Fouteta lasiri ya muna.
1: Lasiri ya nana. Kwa fula gane ki fouteta nara.
0: Seta gati. Kwa yete yire. Tanyonga maduni ya yire. Kote nana fouteta ra.
1: Laidu. Kwa
0: yitan kame. Ina jine singi. Ina marie. Nadi iso tebe. Na kui ya jine mara suima. Itan kame muna resistiri. Ilu nanan kui. Kamufri ira nunguna madi. Meba la kui anabara furu.
1: Iyo.
0: Nadi ina gambara manaki. Na kudi ufiri ye mise fura miburu be. Itan kame muna ya jine ra.
1: Nga epe ebe nga kiri.
0: Ha?
1: Iyo.
0: Evini nga kiri na.
1: Eba. Ate.
0: Eba nga kiri
1: na. Kunya ni tara.
0: Mbara kame kona ni.
1: Ay. Nta maa kona ni ma.
0: Biji miki saka nga ngeki. Se boro kini ira. Se kuna kana kini ira.
1: Kimi kata kana wala ya vanshele. Ya. Ana kana vanshele ma ni ma.
0: Nye.
1: Paske mata muna iyo.
0: Anunga we.
1: Epi ama fa okazion fi. Ah. Kame sige. Lai di no. Wona mulo kame.
0: No.
1: Kame. Lai di
0: no.
1: Ade.
0: No.
1: Ade. Ade.
0: Asisi me.
1: Ade. Asisi me.
0: I'm not going to be able to do it. Ma Bernadette, nya ma vraiment stonga. Gigine, gigine singe itu. Forte na ma pervers nara. Bari kare nara.
1: Gine singe.
0: Gine singe.
1: Mute nga nara.
0: Bari kare nara.
1: Iyo.
0: Ina toi abama.
1: Iyo.
0: Amori barra nya wama.
1: Iyo.
0: Ade ge fitandi.
1: Ako
0: kobo fitandi.
1: Iyo.
0: Ita luma biasi mubaba yi.
1: Ayo.
0: Ita luma. Ita nyerefe nantui. Ya amori tovar tinara. Amiko minama. Anala bagla nante ya nama. Miki komi ala ya kunanaki. Ito. Gito mufa. Tina mufa. Tina buru mufa. Ayakunya. Koko honi na ima fyo. Hanara. Nama nantarabe. Kifa gine nara fote tanga yula ya araba. Kokora ira mori ira lo kitangi sanyi soto. Mankiri koi. Ba, kantambira ira kame fora. Be, wonga kirinye be. Wongolo mire na be. Lagine ke na be. Senegale na be. Adu kiyoki. Akolo mane. Wona se fala ma yamabe. Itandi ba di mari mara ba dan nyen mo nu senira. Anyam fa fe nyoto ngosa kanama. Ibera me di mari mara. Kuya ina ma semane na be. Wa ba ba baloki. Wonga baloki. Wonga bi de baloki. Ne na Afrika be. Ne na Lagina be. Ina na ngile ne ne ngile ma afale ne be. Ndara wa man sa fe kirana ngukiki. Kansa kirya wa nyen kirma ina ma kono mira ba ma de. Kanyira ba. Mbara wa fami kunsi badi madi mara ala to fara suri he mirene mugenya ma nyake me wose ma bere min de kabere ko limi su bubbe ama khale kon na sese tana fara mo pot kire su nyi badi madi mira men na to atambara furu agadi na gam barga na ki mba mugi fi sana di be na ganya mo bargi una gam matungu ki na di fi sana be parce que na ma baba kulu o naganta tan na furugi na bi sotori ababa muna ginefi na be fala nyago ko reta na ganyiki itantara wono na ganki ya kereminki kinya soli kering fa sa kering

0: fefa an nin dera fanga mana na furugo na hadima
1: da sananaki
0: ah kin ga gbagba o occasion fi ma hadima wannan an gari ga mane na ala wonna tanga
1: amina
0: ala won beira ala won ba sentane donc mbaram ma gane ga bu misse bambasilla ana ga siman sante a fanyi fa mangumma
1: amina
2: Assalamu
1: alaikum. 628 93 59 35 628 935 935 628 935 935 628 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 ila ara lo lo won amun yam masano
0: bo
1: amun yam ko kono na fo lamba be nungi be ne ke bin na to afrika ku be ala na ne ira tanga futita ni fini wumbira kamu ne ira tanga forte ga khilina ne yi
0: bo
1: i wol mana alo forte education na so to afrika ku ki ene ma bilma etanyan ngi forte ra
0: bo
1: kamara ita no meku nya tungu de kelfe afrika ina kana ham futita ina rasu ga kame ma arasu ama arasu ama harafu ifa fara fa ga wa
0: ah kale
1: afrika ndi gidi gidi kame
0: en kaka bulba
1: ibra masuri kader
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam utul matigira
2: la jibra masur kamara silla kana
1: silla kana utul matigira
2: mbarenga xebu mbare fa xebu di aladino
0: yo pale
2: alhasan santiago be fi woma
1: amina
2: vraiment wona pale fi wona na ba fi mi be ko mi fi xaxili nan bo fi model itam ma gawu ama kini kini aladino ntam fan na model inde tourna bo fi por
1: e wota
2: mais dine na occasion ma de
1: yo
2: e ne radi dine re e ngero
1: allah akbar
2: rabaxene bina intofal vek namal vek radio nek bon fi por ka be gara me fi ya
1: wata
2: ange kolo givan fura gane an radio ma rabaxene bon fi por
1: wata
2: ya gi mundu nek kan fam fal vek ira me famusu amusali na kan na baxe ki atani moko na magaru ganna wa me xamena na men ta ala ga sa fe beno ngere ba salim faqi
1: nota
2: i model ikam i mo nga gagu i rilira i mo nga gagu i badi fanna ko ne ngere barefi gine fo ne ngere barefi i gagu ala yana e ma medi beno ngana model la ba mo ani mo tan luma na aska hotel ala manar bo ubi amini dine bo amina se yengen de suta farmace ebe na gaitan na ba itam maga hudu ebi a istor na lua kambireki ita istor bili bili na ya
1: dine maria liyati na fula kaka kamebe
2: wala wala sawaba ma wanto na dan mana salamu alaikum
1: alaikum salam 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35 ala ga wonna tanga ba alna mo wonna tanga ala taala mo ngi yo xema ga fi ku bitan na ba akili may ñene geena ma nana nan non di rego ñu ngi saxantu ma ko no mi kan fi di kyan re parce que mi ngi tondi ma fen di nam ma imu tondi manara iye tebe ito ngara ikadibe
0: bo
1: ito ngara ibani ngabe ito andara imi ni kifami nakanku
0: bo
1: paske o tamari tamara wayanku ayata kibara kolong alambe bara kolong akilema denna kanapan kolong mane yetoke ikara naki fwe baba nangakili fala ndaro beki adama konde nongo tadi adama
3: alo
1: alo oui adama mo tourma ci dira antel mo non ni ba
3: alo
1: alo adama yantenna ina antenne

0: yalio saram na wala ka nene
1: kopi nyore mo jan chelo na asta gal mo jan